0: Diba anyị, biko n'ehin ụra o. Enwere ihe kpatara ya.
1: Gịnị kpatara?
0: Ọrụ anaghị agwụ agwụ. Ọrụ ahụ ka ga-adị mgbe ị tetara. Hie ụra nke ọma n'elu matrasị Muka.
2: Ọ bụnadị ya onye na-arụsi ọrụ ike kacha ukwuu chọrọ ezigbo ụra, nweta nkasi obi zuru oke maka ezigbo ụra abalị. Muka na-eweta nkasi obi na ndụ.
3: 95.3 FM.
4: Ebe anọ.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa nwara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Sean, very best to come be. My name remains Ifanyo Rakwe, the hugest man alive. Bye-bye.
1: Obuyi mangwa, onye genye m, obuyi mangwa, onye genye m, umu mwala lo.
2: Mama!
1: Terakusi mwam.
2: Mama, e na to shine.
1: Hey, awu chukwu, awu chukwu.
2: Hey, asu darangi, ubo ala moto.
1: Chey, akilebe mchiru.
2: Hey, asu, na e na ku ala okpulishi. Ibegi woroku na agazu nga nga ha. Okpulishi, okpulishi ala.
1: Ega aga ha kwa. Ewele mmoto.
2: Asu kwele nge moto.
1: Ewele mmoto. Chey.
3: Mama, e butere mga apa rice.
1: Ewu.
3: Butere ga okoko.
1: Mwamo.
3: Butege ewu.
1: Mwamo, ewele ni maangri. Mwana ofokora na somtido. Ule kwa ni he.
4: Mama. Ima di ye shirike. Mane go te rungi obere radio. Miko wero nka na manage.
1: Chai! Ngozi mwa mi melo. Ihe mchaga ehi wa u radio. Ijo ne ge radio sapienzi. Apo toto kwa abalu. Ebile nina gara nke ma maka. Ewa nani radio kem. Uwa rila mma o.

0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Ndị be anyị, biko n'ehi n'ụra o, enwere ihe kpatara ya.
2: Gịnị kpatara?
1: Ọrụ anaghị agwụ agwụ, ọrụ ahụ ka ga-adị mgbe ị tetara. Hie ụra nke ọma n'elu matrasị Muka.
3: Ọ bụnadị ya onye na-arụsi ọrụ ike kacha ukwuu, chọrọ ezigbo ụra, nweta nkasi obi zuru oke maka ezigbo ụra abalị.
4: Sleep better,
3: Muka. Muka na-eweta nkasi obi na ndụ.